0: omuzira njofu kukubo accident loza nti eva kudachika nyingi accident eva kubreva kutuwa mwe kati kamoko kabwe kati second says obuzivu nekufa tulina wano company a big company mwusiyo na yali iti wano Nokia ndoza katisha ya sangu Nokia obuzivu wayo kubabuwafo wano okubeera okulowooza nti kye yaliwa bakalayanti kyali kimala neeteeteeka kukati bwefunira trend abasajja bano bakwata zino zi Samsung anatumira nezi iPhone ojagenda okulaba nga beekubisa kati Samsung alina tegundi gyalwana bw'ategeera nti kampani ya Tecno erisekano ngaesetine Tecno emyembe akompitinga ne Tecno kyeyalesi bw'ategeera nti iPhone yalesi kino era nga atenda ekikompitinga ne iPhone kyeyalesi eki kyokola yali ayimiridde awo niba kibabiola bamuleetera ebiseera ebisinga naye okukakasa nti ogenda ne trend esinga era kyagenda okulanga esimu ezaali ez'omwaka omukadde ne sente zakkadda wansi nnyo
1: esanga zetwambala abasajja basajja bayiye engoye eki baina amaaso amoji baina obwongo basasula abaye ba strategist makampuni kano kana akoye bakasoma kano kana akoye bakasoma buli kaseera baba akoye bagenda maaso n'okuyiya kati gwe bona alekera okuyiya alekera okutunda maaso tulako mu future kubakeri so mu future
0: wekakabi
1: bwe oli Uganda kwa mukatale ka China kicho lengero tulowoleza pano bana Uganda kwa products ya kuma Uganda ni bana Uganda na bakolera jamu subula kata kusalo otugezese
0: olabe
1: nti okuwa manyo baga gwali mu driving seat don't I may say trend set nga gwatu setting la trend
0: bana ati bana ati okuli kati kati
1: nti waluwo abaya etakeje bada edikatari
0: omuji
1: tusoka mu wano
0: Nochikola.
1: Wanda, hapa kuzivu ya wani?
0: Obuzi kwa mfutu do mwa kutu mamu business. Di business education, zinyingi zizenga fina tukole chintu chechimu. Tetucho sizamu.
1: Tusibula
0: wanda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wabatula ba walunji mwebali nyungu wa kutuko beri. Ya program mwebo bangu wajisubi. Tuwa gamba muna gende ku WA.
1: YouTube channel, Pal FM News. Pal FM News.
2: Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9
3: syndicate cho
4: akadimi kale tiyo yo kagwela yo
5: yongeja
2: testing live signals live from the hills and heart of Old Kampala 107.9 FM Ikura Ikura
6: Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandika olunaku ngotegere dini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutano okuva ku sawa 11 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuleteddwa
7: aba Mandela Millers abakolera ngano ya Spring Flower
8: nga waliwo munne
9: Finance Trust Bank
10: tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra
9: weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala emitwalo 5 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogo gwe 12 1225 mpaka nga 3 ogwokuna 1226 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekuru ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10
11: You're in the mood.
12: Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire.
11: Iliyafayo.
12: All day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
11: Yo.
12: Wino.
11: Mm.
12: Namasaka, Namasaka, Yusuf Muhammad, Shinobe, Shinobe,
5: this your boy,
12: Umzandiga, Yewinisa.
5: Mkwano gwanga aliku Pearl of Africa Radio aliku kula elio mtu uwabulijo choko la chirunji nyo era cha tendo wasala unu gwamba aliku Pearl of Africa Radio kujo kuwanga alida kujo kubera eja kusula angako ate eja kusiba ku abantu abo nkakasa mulibanji nyo nyo nye nidala nabede kula bante ate mwasala u ni mugamba ati ku Pearl of Africa Radio kwe mutava tachikaziri satu zoka zivude kusawa zili kumi nemu unakulero luakuna enakuzomezi zili amakumi asatu omwezi tulimu kwa Julai obogu omusanvu omwaka omuganda alita daza nkumi bili avili momokaga kusaidi obusilamu ku kalenda enakuzomezi zili kumi na mukaga omwezi tulimu kwa kubili omwaka lukumi mubina ana mumu nana bitambula bitya mikwano jange mwena mwena abali ku Pearl of Africa Radio amanyi dobozi nze Muhammad nze Yusuf nze Chinobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tugenda kutambula paka sawa egenda kubera emu wezi konemu ngate mukwano gwange nkwelekereza wakati musawe zebili zetuina tuina obunyomero obunyomira dala obulungi ennyo ennyo ennyo nyini dala buzamu amanyi buzamu isubi bukuzo kusa obwongo anja akasoka kaulire
12: amagezi luwombo amagezi luwombo wanu mu program entanda kumacha
5: amagezi luwombo unaku lwalero we wale nyo okukakasa abantu n'ebigambo we wale nyoka kasaba ntu nevi gambo we lagabikolwa toka kasamu ntu nevi gambo ato jaka kano limbi demu jaka kano suverezamu evidala kuboru so inzo kubanga ato jaka kubasobola tosobola kwe kuwakanya bantu kumi ngoliomu na abasa tutobasobola ngoliomu bonanga bali kusaidi emu bawakanya gwe aliomu atenga bawakanya gwe nyine kintu obanga kibo wakanya kiri kugwe baina chebebuza bagala kakasa toka kasana bigambo yogera kimu nche wantu awo wawonti ewange osirike lekabalete cha tegundi ya gamba bagambe echo chichawe dedda wachogededda toka kasaba bantu na bigambo kozesa bikolwa lekabo baderi bawakane kitegeza gwoyi nawo otuuse we badde osanga abantu nga bakudiskasingako manya yina woli genda mu timu z'emipiira twogera ku maniyo ne twogera ku aseno bali eri bali mu kukola fe tuli mu kuwakana tuba mu kukayana ngamba aba bakayana ne batuuka n'okwenyigira naye nga timu gy'onyigira eri eri bali mu kuyingiza nsimbi n'otuuka okwogera ku mugagga ku kyalo n'oyogera ku mugagga ku kyalo kizimbe kike asi kike baamwazikawo bwazisi baamuwawo wuwe ne muwakanira eddakiika nga asatu ye ali eri ayingiza lwana nnya ate naawe gwe mutuluba ly'abagagga nga bakwogera ku bwogezi leka kubeera mu bano ate abakaaya n'obukaayanyi sente zaalina sizize yasisikira busikize sente ya banzi be kati omanyi oyina w'oli oyina b'owadde omwaganya bakwogereko baleke kati ate we bajja gy'oli bakakase tobakakasa na bigambo kakasa na bikolwa gundi oyo tasobola tajja kubisobola tekisoboka kubanga bibye kola bikolwa baanukuza ebikolwa tobaanukuza bigambo ebigambo bayinza okukuwangula kubanga tebaliwo omugwa oli omu bo bangi okitegedde famire ina kyekwogerako tewewozaako kola bikolwa byo tulengera bannabyabufuzi n'abagagga abamu eno projekiti ya gundi olusente azaalimu sente za gundi bameka abali bavuddeyo ne boogera bameka abali bavuddeyo ne bagamba abakulimba sente zange tebalina budde bwebyo bikolwa yayo agenda maso fetuli mukayanirako eranga tukakasanga sente weziri ezagundi waliyo nga basayini ngenda gana chivula nga tebatunyega tebabanyega obaza agundi basiza agundi na yayi nebiroto bi abala akulaga action era wayita wiki bili nga studde kizimbe ekirala nakyo nga tuogera wayita mmekanga akoze factory endala nga tuogera ya akola bukozi bikolwa ate ku pesi ye fetuli mu bigambo toka kasanga nnyo bantu na bigambo era bakakasiza n'ebigambo balabye ku mitimbagano obo oluusi nga bagudde oluusi bigambo byayogedde nga bamukwatiddemu n'ensobi toka kasanga na bigambo tekangawo bikolwa leka boogereo batosobola gwe bikolwa bye bijja okubalaga nti osobola leka bakunyoma olwa sayiziyo olw'emyaka gyo olw'obutono bw'oliko naye gwe amanyi kikyoli tekawo bikolwa bajja kugenda bakkiriza mpola mpola mpola mpola eyo ofiisi gye bakuwadde nga emyaka olina 2-3 nga bagamba teri yayaji badde muwa myaka gyo kitegeeza tebakulindo bantu kuli kola bikolwa bye bijja okukakasa nti ebambi ofiisi yali emugwana yali agisobola because bali bamanyiddewo wa myaka 6-7 gw'owasa tuzze balage na bikolwa kobere dimansi tawuli muto balage bikolwa tokakasa na bigambo ebigambo bijja kusuula ebigambo bijja kutomeza ate bo bennyini be bajja okutomeza teekayo bikolwa kaabe neyibawo ng'alina byayogera toyanukula toyanukula kola bikolwa sente tazikuwa kola bikolwa okitegeera nyina akayumba kempangisa awo wembeera alhamdulillah naye neyiba mukyala yabingamba kuba nze sisiibayo kyala ngamba abawulira nga boogera nga abayitako oyo ye mukyala we yibawe yani evuvuka lyawo mutono nyumba baji bapangisa bupangisiza bikolwa toyanukula toyanukula aho bagambe ki njanze njipangisa no tekawo bikolwa bagambe nyumba yabiri togisobola nyumba ya 15 tojja kugisobola toyogira bingi nze enkola gundi nze enkola kupala FM zate bakupala FM zate nyina gye enkola ewa gundi omwezi bampa sente bweziti no keep quiet gwe bikolwa landlord yali azeeko nakubanja takubanjangako gwe bikolwa balage nti ogisobola te ku pesi yo mitwalo 15 bakola balaba dela mingi balage bikolwa nti gwe osobola ogisasula ate mu budde ekyo kye bayite ebikolwa ebigambo tebigula mata ebikolwa bye bigula mata anti oba oteekayo sente okuteeka kujja sente n'oziteekayo bw'oti kiba kikolwa bye byonna ebigula mata ebigambo ate oluusi bitusula mu katyabaga tulekere bali aboogezi bwe baba babeera eyo boogere kugambye olabanga nga bakudisikaasingako omanyanga nti katulina levo w'oli bo we beegomba bwe batannatuuka yadde oba oliawo abamu baali balina ekirooto ekituukawo ne kigaana abamu baali tebalina na kirooto kituukawo abamu wabashookinga okutuukawo oli nga tebasobola kuwaawo ggwe nga balala nnyo bwe bateekeddwa okubeerawo naye nga gwaliwo nga beebuuzaganya beewuunya nakakasi nga tebannaba kukikkiriza nti gwaliwo genda maaso nakukola bikolwa toteekawo bigambo nze nkutadde tugenze wa sheikh Kifembe Ali agenda okulaba nti leero yatujjukanya abafumbo musemberesembereko alina ebigambo ebirungi ebiwoomu lekichara mulamba ku yunivasite ez'enjawulo musajja seeka yasomera Madina alhamdulillah yasomera Madina abamumanyi mumumanyi
8: inno yentande ery'omwoyo gwo wuliriza wefumiddirize ng'otandika olunaku mu program entanda kumakya
13: naam alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين أما تين لما لون جمجرقها الله سبحانه وتعالى ننينو ينزى تمسبا الله تمجي دينا سوك ساسا نمينين بي ومكوان وقفي ومسمس وفي ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم تموان جاقرا الله تمسبا أساسيري إراسيمي بانفان في ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم تتجيزا والصحابة بيوانقالان أبو ممبيرا يننا saa Allah nafa tuangaze musimu numa tuchari mbadube na wazana wakiriza ila Allah tumusaba kituwa wanga tusiza kasira aku kutujula musimu na ayy Allah tukusaba watujule musiye nunga tuchari mbadube na wazana wakiriza Allahumma amin mulunja tuuliriza tukuchikumi musambu katunyeze muenda pal FM ekulario mtu wabulijo ila mze mkwanu kumuganda o Sheikh Abdul Hakim Ali Chifembe niwa mkisanyo kwenye natinatea Allah subesezo kutulako mufani wabamu biwujo ni mwuntiweza palo FM chikumi musamu katonyeze muenda yukula rumu ntu wawulijo nunangu mtestesi wa programu enu mkwe baza we wale ukwele kereza mbira yona na we niwele kereza noja ukwele nti agalo ukwele za abadu na baza na wa Allah hatene nsima gumunanga atuhuliriza entakera nuleka kalimiko mpalu ukubela nti uliriza ejimu kumsumu ejijukizi wa naba walimu kumkutu kuno era nzira mno kweba zana ukusima wa naba walimu abale kilizo hude wabwe ni muwaeda chika zino kwela nti mwejukanya awono muna kwela nti mwejukiza abadu na wazana wa Allah awono muna angu intu alizo mkisa kuno ukweba za banna njini mkutu kuno ukutuweda chika zino zimwali wadde muteka mu ebintu ebirala byonna programs nyingi byimulanga byebingi bakasituma bangi naye ne mugamba nedda zinedda kikakatuziwe abaddu n'abazana ba Allah ngadda kikaza kujukizamu abaddu abo n'abazana ba Allah tubebaza mwenna buli omu obusobozi bwe oba mu nteekateeka zonna zaakola nga bulijjo mu kaseera bwe kati tweera tujukanya ku musonga gukwata ku adabun islamiya empisa ez'obusiraamu era tuli kumpisa eyokusatu mutukire munnange bituze kutambula nawe tuli kumpisa eyokusatu jetuyita ki adabu zaujaini empisa z'abafumbo oba enneeyisa y'abafumbo ababiri tuli mu kitabo kya mukadde waffe ekitiwa nti mukadde waffe ayitwa Dr. Abdul Hamid ibn Abdul Rahman Asuhaibani era nga empisa gitwakumakondoza yali yakusatu mukanyumira ngempisa yokusala mukanyumira akokusatu empisa z'abafumbo omufumbo ina kweyisa otya eyokuna kutandikira olwaleero nga twagala tugende mu maaso yagamba nti ayestakhira Allahu ta'ala abafumbo bano ababiri bwe mba nga mugenda kukola obufumbo nga mugenda tandika kukola obufumbo mwebuuze ku Allah ampuliriza omulungi kituufu omukyala omulabi era olaba nga yeyo yennyini gw'oyagala munyirivu byonna bye wali weetaaga ku mukyala abirina kibe guli naye sooka weebuuze ku nannyini kumutonda kuba amutegeera nnyo okusinga ggwe gw'obulungi bw'olaba buyinza okuba nga kifaananyi nga housing naye ng'ate omutima oba yingini y'omuntu oyo ayinza okuba nga yanjawulo ku housing gy'olaba gwe maama mwana gw'omuwala kituufu omuvubuka omulabi nga yo yennyini gwe wali onoonya era ng'olaba otuuse naye nga tonnamukkiriza soko webuze kuna nyine kumutonda kubanga yasinga omutegeera ekiki kyali mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha hamma ahadukum bil amri omuntu omu kumubabanga ina ensonga gy'amaliridde okukola n'okusingira ddala eno gituluka ey'obufumbo enaisa obufumbo ababiri falyarka rakaatain min ghayri alfarida avunnamenga yenvunnama bbiri naye nga size ziri ez'obukakafu nimaana sala yeera akabbiri naye nga size ziri eza supuhi eza dhuhuri eza asuri ompulidde munnange thumma lyaqul era tuweera bye yogera ebigambo bino nti ayi Allah bannaffe tugenda kubiddamu ndowooza mululimi lwaffe nno kubanga oyinza okubanga oluwarabu luyinza okukukaluubirira naye byogere mu lulimi lwo lw'osinga okuwulira lw'osinga okwekakasa ng'omaze okusaalira akabbiri ogambe nti ayi Allah nkwebuuzaako elanga nkusaba n'okumanyako Allah kuulina n'obusobozi bwo Allah buulina era aji Allah wange nkusaba mu bulungi bwonna n'enkizo Katonda z'olina ez'ebbeeyi mazima ggwe olina obusobozi naye nze sirina busobozi Katonda omanyi naye nze simanyi Katonda omanyi ebyekwese naye nze sirina kimanyi mu byekwese ayi Allah wange nkusaba nti bw'obanga ddala mu kumanya kwonga bw'omanyi nti ensonga eno ng'oyogera ensonga gy'osabirako ekintu kino bw'oba bufumbo ng'oyogera obufumbo era ng'oyogera omuntu oyo erinnya lye bw'obanga ya Abdallah ng'ogamba nti ayi Allah okimanyi bulungi bw'obanga Abdallah ono bw'aba muwala era ng'otekawo erinnya lye nti Mariyamu ono bw'obanga ddala mulungi gye ndi ku ddiini yange nga tagenda kunkalubiriza mu ddiini yange ngenda kusigaza eddiini yange nga bw'erina okujongerako ne mu kuwangaala kwange nga tugenda kuwangaala mu mpangaala ennungi n'omuntu ono n'oluvannyuma lw'obulamu bwaffe ayi Allah wange nkusaba ensonga eno bw'ebanga oba omuntu ono bwebanga bw'atyo bw'ali Katonda nkusaba omunnyanguyize onteremu obwangu era Katonda omunteremu n'emikisa owulira munnange ebigambo ebyo era n'oddamu n'omusaba Katonda gw'omanyi bulungi omuntu ono era mwogera erinnya omukyalo oyo mwogera erinnya omuwala oyo kubanga amannya ge gonna ogamanyi ku bugere naawe omuvubuka oba naawe omuwala yogera omuvubuka oyo amannya ge oyo agenda okubeera omwami wo era ogambe nti Katonda bw'abanga omuntu ono Muhammadi oba Sumayya nga manze okumumenya oba okumwogera erinnya lye nti bw'abanga si mulungi gye ndi agenda kumbeerera ekizibu mu ddiini yange agenda kunfuukira ekizibu mu kuwangaala kwange n'obulamu bwange bwonna bwonna ayi Katonda wange nkusaba omuntu ono omunzije mu birowoozo byange omugye mu mutima gwange era omunensaabisa abeere wala gye ndi ate onfunireyo omulungi asinga ono owulira munnange obubakobo jjukira nti tuli ku 17 9 FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo onoonya mubeezi tuli mu mpisa ey'okusatu empisa z'abafumbo mu kanyumira ak'okuna enneeyisa y'omufumbo gwe mukyala woyo wamufuna otya omwami wo wamufuna otya era ddala biki ebyatambulira awo wali yamukulabira oba mukulabira bwepa gwe n'owulira nga mubutuufu oyitise n'ogamba mweru alabika bulungi era omulaga mu bantu bagamba mukama walimu bagamba naawe omuwala bw'otyo nti ye namusanze ng'alina emmotoka yevuga bannange kale yazimba oli omwana n'otandika omumutendereza naye nga tomumanyi bimukwatako ng'omuntu mu buwumbwa bwe ng'omuntu saba eddu eyo ng'omaze okusala era akameka era akabiri omala okuzisaala Katonda musabe ng'omusaba mu lulimi nga bwe tutottodde ebigambo ebyo byonna byonna nga bwe tubisomye biri mu Luwarabu naye ffe tetwagala kukalubiriza nnyo omuntu gwampuliriza ng'olina olulimi olusinga okutegeera ng'ate nannyini kulutegeera ye nannyini kulukuwa Allah subhanahu wataala ako ke kanyumira ak'okuna oba ekisaanyizo ekyokuna ekiri mu kweyisa mu nneeyisa ennungi ey'abafumbo tuli mu kwejjukanya ku ebikwata ku mpisa z'obusiraamu era nga tuli mu mpisa ey'okusatu eyitibwa adabu azzawjaini empisa z'abafumbo ababiri mu kitabo kya mukadde waffe Dr. Abdul Hamid bin Abdulrahman Sahibani era nga nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe gw'owulira ku Pal FM akujjukiza ku 17 ekkula ly'omuntu wa bulijjo akanyumira ak'okutaano kakumeka munnanga mpuliriza omulungi kanyumira ak'okutaano mu mpisa y'abafumbo ababiri era nga kagamba nti ayandhura ila man yuridu nikaha ayina okulaba ku muntu ono gw'agenda okuwasa omwana omuwala ompulidde munnange omuntu ono gw'ogenda okufuna abeere omwami wo nam mulabeko naye akulabeko tulemenye balabiranga ku bifaananyi ebifaananyi tebiraga kifaananyi kya muntu kituufu ekyo ekyessimu kuba mu bannanga balina amasimu gaseereza mumanyi bulungi nga mulimu n'ekirungo kyosobola okutuulamu n'obeera mweru. Ennyindo eyange eno ne ngituuza mu kirungo ekyo ekiri mu ssimu n'erabika nga empanvu erabika obulungi, bwe mmanya nti munnange ayagala buyindo bwe butyo. Nsobola n'okuwanvuwa n'okugejja, so ng'ate ekyo tekimala era kiyinza ate obutabatwala mu maaso, kuba oyinza okulowooza nti omuntu gw'oyagala bw'atuwaali naye nga tesibwali. Kwegamba kitama kikutamisa omuntu oyo gwali olusuubira nti mweru n'omusanga ng'ate muddugavu. So ng'ate obuddugavu si bubi, obweru si bubi, obumpi si bubi, nga bw'ofaanana bw'otyo ekyo Allah watu yeyagala ofaanane bw'otyo era kyeyagaliremu kyenyumiririzeemu tewekubagiza. Naye ate omuntu gw'ogenda okufuna gendayo omulabeko. Hadithi eva mu kitabo kya Tirmidhi yabasaba aitwa Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu yagamba nti annahu khatiba mra'atan, yayogereza omukyala oba yali ayagala kwogereza mukyala, kyava agamba mbaka Muhammad Mubarak kyava amugamba nti anzur ilaiha, omukyala ogwo ogenda okuwoowa ogenda okufuna mukyala wo sooka omulabeko. Lwaki olaba ku muntu ono nga tonnamuwasa? Kyategeeza si kumulabako mundabe eri bannaye tuli mu mpisa z'obusiraamu mwe tutambulira. Empisa yesooka okukulembera nga tonnakola kikola ky'ogenda kukola, mbaka kyava mugamba sooka olabe ku muntu oyo. Fa innahu ahra an yu'tama bainakuma, nti oba olabe ku muntu oyo kigenda bawangaza bi ifnillah, kigenda kusikiriza okuwangala n'omuntu oyo. Kubani wabanga omuntu oyo omulabyeko yadde akaddiye ogenda sigala ng'omulaba nga wamulabira wali ku ntandikwa, kuba wamulaba mu ndaba entuufu. Y'ensonga lwaki ffe bannakyalo bw'oba ozijja okulaba ku muntu gw'ogenda okufuna mukyala oba omwami wo, tetugamba mwana muwala nti weekoleko, omusanga nga bw'afaanana n'akalimiro ke nga bw'atyo bw'ali Mariyamu oyo, Khadija oyo, omulabe nga bw'afaanana mu bigoye byebyo, osimire ddala omuntu omutuufu. Kwakasente omuntu nimala muteekako akazigo, mashaallah genda kulabika bulungi nawe omuvubuka bw'otyo. Si kirungi nnyo genda kwogereza mukyala nga weekozeeko, oyambadde n'onana, oyambadde n'oshanana mu njogera ya leero. Nawe genda mu mbeera yonna omuntu oyo akusimye. Wano nno munnange wetusinga nnyo okunakuwalira abo abaana abaagala okufuna ababeezi, nga ekyambalo omuntu kyayambadde kiyinza omufuukira ensonga obutamusiima. Bannange ekyo kyambalo tekikufuukira nsonga nti teyambadde bulungi, ayambadde olugoye terumukutte, bamba kala gyeyambadde temunyumidde. Toyagala kala, ffe kyetuliko olwaleero tetwagala kala ya muntu, twagala ekifaananyi ky'omuntu ekiri munda kyekisinga okuba ekituufu. Kino ono olugoye asobola okulukyusa essaawa yonna. Ampuliriza omulungi, tukusaba obanga oyina omuntu gw'ogenda okubana ntonyogereza era nti omulabako, naye gw'ogenda okulabako oba mwana muwala omunnange omuvubuka, mpuliriza temweyawula mu kifo tekukyalirako wuwo mu kayumba ka wuwoosula akalungi nam, temugenda mu kifo ekyo kyemusobola okweramu ababiri, kubanga shaitan nyangu nnyo gwe mulimu gwayo okubagezesa mu abantu ababiri. Wabula oba oli bamulabako genda ewaabwe gye bamuzaala, oba kale oba tugenze ewo gye muzaala, abeereka muvunaanyizibwako oyo gw'atiira nam. Bimaana kyentegeeza ayinza okubeera mwannyina, ayinza okubeera taata we oba omuntu yenna, omulabeko endaba eyeesaanidde. Mu kulabako okwo tekyetaagisa mugamba nti sooka ojje mu sikaati oba sooka okugamba ndabe ku ntumba eyo, ndabe ku feesi yo nga bwefaanana, sooka otambule mu bwoti, sooka ocyuke. Nga bwe tulaba abamu abanoonya ku mikutu oba oliawo ejjimu asooka n'atambula n'agenda eri, wanna waliyo ebisanyizo ebimu nga si kikulu. Ampuliriza omulungi, beera n'ensonga yennyini nnyini, lwaki omuntu ono omwagadde. Tuli ku 17:9, ekkula ly'omuntu wa bulijjo, Pan FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Era tuli mu mpisa ey'okusatu gye tuyita adabu zaujaini, empisa z'abafumba babiri. Tuli mu kanyumero ka 5. Akanyumero ak'omukaaga kagamba katya? Ayakhtara dhati ddiini, ayakhtara dhati ddiini, londa omuntu oyo noonya omuntu ayina eddiini. Ampuliriza omulungi, omukyala ng'ayina eddiini buli kimu aba akirina, omuvubuka omwami mulenzi gw'ayina eddiini buli kimu kiba kiwedda. Ku eno ensi gye tuwangaaliramu bannange, omuntu atalina ddiini ensi egenda kuzitoowerera. Omukyala atalina eddiini ogenda kukozesa omwami w'ensobi, naawe omwami atalina eddiini ogenda kukozesa mukyala w'ensobi. kadate umnatuka kubana chigina kuweza chitanga mwenata mwina dini mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama muhadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu ya gamba anti tunkahu almar'atu al-arba'i umcharu na wasi waluwa bintu bina wabintu meka bina aga mantili maliha wabanga ina mukasente falhamdulillah chirundi nyo umchara binanga ina mukasente walimwen kubiliza manjinazi wala bangi mamama nama mwigo kutakula mwetakuli lechente geza omwami agendo kufuna alhamdulillah nga nawe ina waka yumbako akava mumariyo hako tuweba zaba njina fabari kubiyo mwagenda kutete nkanya mbira tuzala alaba we mikisa yonna jemuka karabize yu jemuli yonna bumba mkumye wawano akasente kama mwaka kuwate ngei chatika kati abami wenna kuzino baga narina elaba agendela kwa hadithi no na kubuza antu wa yumi titutia mbienfuna na hati lawe nsabila abami batuliza enereme kuwe ilansu unga mkuru kwa vono wa somu chala ngu mwa salwa sentezi umkwanu gui nzo kutabao na hii katulabe nsu unga nyamba kazi ya gamba nto mchala wasi wala nsu unga nya esoka oro oro mali yubu gago mchala vya inako chilala walhasabiha nuru hti wache kutualiza family azali wawa alimumbira achi tutualiza mu mchala inzo kwa na ino uivu na chonga chetimu kubilaga hti wacho mchala uyu wajamari ha noburu njivwe fanango mtu munu nja wasika ateno tuwe itanto olimubi awunu njivwe inzo kwa nga siwa face nga wala kapotu nyongu olimutu wa yefako ateno usango mtu nga munu nji muface nenga teyefako nyongu kwefako kufuro mtu wa munu nji na gamante wali dini ha nure dini ya nase mbi ayo akanyume ilu muhadithi na akakulwe nyo nti bubo nonya nonya mtu wa dini bubo nonyezo mtu wa dini ugeenda kwa ilamu kwe sima babanga tunonyeza mtu wa dini ugeenda kutambuli na mga divenga li anange muna atusonywa tuinzo gire ngeronga ugo ulea utazigende lao na ina fetiga mtu wa jatina aba anatuwasa angawatu kulembila abati suka wonga bazigira so tuwe wala nyo gire ngero na hitu gambe nti bubo ufunye umuntu nga wa dini bubo ufunye ukwe sima abana wagene kwenye wa dini ama kagene kwenye mwe dini gabo kare mwe mirembe kwangu mchana wa dini aba murungi aba mugaga aba ina sentezi aba ina ulichimu e dini ya mufuro kubero mugaga umuntu wa sento umuntu wa murungi so tuli mumpisa mumpisa zaba fumba ababili zetu gamba anti zetu juka ni mkasera kano akatuwe wani waganda wa fe kwa anuja fe bananyine mkutu guno chukumu musamu katunyeze muenda Pearl FM zira mbanango kuweba za mwabatu uliriza wa runji ni mutava kumkutu guno na fe tudamu amani wautu la mstudio wano gula wangari uomu ni presenter hatendo wana mbapiru kwa nechama ni presenter wano watulika na wano na atamula mwengate mumulaba Novela novela anga yeyo geza weka nenge mkuyanja mkumine mkumisi haba antu zirio zituuliriza beba mweno mwebala mweba kugamba mwe mweba antu wa fitu gamenti mweba wangu mweba zira wa fiti mba denge za kukugira mwebali kutuuliriza sawa lojite wa uhurunji mkiriza tusembio na kanyume rokanu akumu samvu kumusumusumu kwa fugamba anti mpisa oba eneisa ya wafumba babidi kagamba katia gwemu nanga gendo kwaza yustahabu cha agaru ila chirunji andatazawaj almauluda au alwaduda alwalude chirunji nyo cha agaruwa ukuwa so mchala ngo mchalo yu achai no mkwano ato mchalo yu ngazala uli debi gambibyo ngo mchalo yu aino mkwano ila ngazala banda ngo mkwano siyo tichi ntucho solo primira kumaso ila tuwe uunya nyomu abantu wabe wana ntino nyomu chala nga ina senti zenga ina bino mulago mukwano nawe mama tukwe unyanga we wana nti jagala omwami mulago mukwano ekyo ne kintu tokiragira ku face ku ntambula ya muntu kibera mu mutima era waliwo ekikizi ewaliwo ebizimbe ekintu ekyo oba ebizimbe ogwo mukwano naye waso omuntu ngo omuntu oyo muli mu mutima okirowooza ku nti omuntu ono alina omukwano yaddoyinza obutamulaba nti alina kwate gwetimba ku face ya muntu naye wabeerawo ebiraga nti omuntu voice mitendera wamwogereza bulungi wamusaba allawo wamwebuuzaako walonda omuntu gule mutima na uliranga oliwo ekintu ekikupika waliwo ekintu ekikusika waliwo ekintu ekikusika eri omuntu oyo ambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadithi sawi tubacha Abi Dauda ngiva kusaba ito Ma'kal bin Yasari radiyallahu anhu agamanti jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu mara'atan dhatu hasabin wa jamalin wa innaha la tafid afata'afa atazawwajuha qala la thumma atahu thaniya fanahahu thumma atahu thalitha faqala tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukashiran bikum wa inni mukashiran bikum al-umam umbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamanti hadithi ngavaku Ma'kal bin Yasari nto musajja yajja wa nabi sallallahu alaihi wasallam panna yupiga mungi kubina yivigambo nti buli nsonga basaba jibaku nangayu nabasoka kwebu zanga kwani kumbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam umulembe guno baseka ba mwemwa bavamu mwine nsonga zembabu za kenda na temuzibabu zaako era baseka ba mfaba sumisa mwine nsonga zemutu wagari na mwezi mtu temuzitu wagari na oba mtu usabusa oba mtu weke ngira oba chichi na yenga manubu na basahaba babu za ngomanyu wabwe mkwano guwabwe yani imbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baba tali wolo uza aniyari wu alulama abamanyi bebasika ba nabbi tukende mbebu zeko pajabba wa magiza matufu ngagari kono ubujulizi katino Ma'kal agamatu msajia jenabu za sallallahu alaihi wasallam nti nze nafunye chana nagude kuchana panaye tujo ugele chana watu siyo nuri ya kwezi naifu toko sololimi uliworo alero na agamatu nafunye omu chala na omu chala murunji nyo ato omu chala wachiti wa family mwe mufunye yeyo yeyo zeziriko na omu chala unutazala mwase mvuke ya liabuzo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mvuka mtu ngombako mvu amanyicha ategezo mvuko ono ngano nyayagala mwana si burunji bokana sente naye ngayagala no mwana na agamba na binjo mwa mchalo ono mwase na binamu gana na agamba nedda mvuka na doyo mnundi ogwo kubiri nga uli no mtu kwa kudde koyo yo mtu omutufu mbaka na mugama ogwo kubiri nti nedda nadda yo ogwo kusatu era na munyonyole ensonga yemu mbaka chava mugama mtazawaju alwadud alwalud muwasibumbanga muwasa muwasenga abachala abo abachali abatoto to batu gamenti abachala aba balina omukwano bannange ekyo buto sinsa nga nkulu nnyo pompuli de munnange kwango enzu kwango omuntu gofunye mukuru naye nga azali rango musimi naye abeerengo omukwano aguyina alwaluda atenga bazala lwaki baka namutegeeza ensonga fenna n'agitugamba nti reso nga nti bwemba muzadde abaana nga omuzadde omukyala gwo ofunye omukyala gw'oyagala nga n'okuzaala azaala nze ngenda kubeera n'abantu bangi ku lunaku olw'enkomerero ndowooza olaba mpaka naye ekyakyagala nnyo okubeera nti aba umma ye bafuna abantu abazaala mpaka asobole okubeera n'abantu nga bangi ku lunaku olw'enkomerero gwe lwaki gw'owasa mugamba nti mugenda kuzaala mukyesomako mugenda kwekolamu mu bibuuzo bannange muzaale kubo kuzaala okutuzaala tugenda okwera bankizo mbaka agenda okwera bankizo bannabbi bonna abo abamukulembera ampulirizo omulungi akadde ke baatuwa tukebazeera ka mukisa naye ate naffe tetwagala nnyo kukasusaamu kubanga wabeerawo n'ebirala enteekateeka endala ezigenda mu maaso tukomye kanyumira ak'omusanvu tugenda tutandikira kanyumira ak'omunaana insha allah tukyali ku musomo gwaffe ogw'empisa z'obusiraamu era tuli ku mpisa eyookusatu ekitundu ekyokubiri watu alabe kitundu ekyasooka empisa eyookusatu yeeriwa empisa z'abafumba enneesi y'abafumba babiri ekitundu ekyokusatu I mean ekitundu ekyokubiri kyetulimu omulundi oguddako tugenda kutandika akanyumira ak'omunaana era nga tuli ku kitundu ekigenda okwera ekyokusatu insha allah osanga obaoliawo kyekigenda okusembayo tugende ku mpisa endala mbeebaza bannaamwe bali kutuwuliriza nsigadde nga nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe ntya nnyo okutumira kubaba bentumira bangi naye nga mwenna mbatumidde era mbaagala nnyo nsaba nnabo ekitiibwa atuwe obulungi addemu atusinka buli mulundi oguddako nga tukyali balamu era Allah gwana abajjudde mu kaseera akabeere ng'amusiima sibo we naye mu studio nsaba Allah ekitiibwa naawe akutukumire tusigale nga tukyajjukanya abaddu n'abazaana ba Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

0: neyokusoma Quran eduwa esemba yokubeera ebbeeyi subhana rabbi al a'la muzo nezisomebwa awo
1: oli awo kutaka
0: eh yezikira zonna zonna yezikira era obanga oyina omukisa some eyo tuinawo endala ziri nga musanvu yezikira era ekirala gyeyasinga n'otuyigiriza era yejja ennyo muswala so nga aliwo endala zetusomera subuhu lkudus rabu lmalaikati waruh nayo yaawo naye eyo subhana rabbi alagiveeko ekabaka buli osanga ekyenyi wansi yesingako bulungi si kusingako yesingira ddala ezireebeesa zino zinnaazo kati oluvunnamu olulala lwetulinaawo tetuve mu imamu netugenda mu dalasa
1: lwaki kubanga nebwe tufuna ebibuuzo ebitono naye nga
0: kati nawo sujudu tilawa oluvunnamu lw'okusoma zirimu 15 mu Quran mu sura 14 kubanga suratu sajida surati hajj eina bbiri kikulala tugamba nti ziri oluvunnama lw'okusoma lujja emirundi 15 mu Quran al Karim naye mu sura 14 kubanga yo hajj eina bbiri ku ntandikwa niwasemba fudila suratu lhajj bisajidatain allah tabaraka wataala essuula eyo yagisukkulumya ku zinnaazo naye wa yunajwa envunnama bbiri suratu lhajj ekyo kimu ekyokubiri ali muswala kiri suna ovunnama n'atali muswala naye kiri suna okuvunnama n'awuliriza kubanga oyinza okubanga wadde otudda nga waliwo asoma kulaani ng'omuwuliriza naye lwakuba onoawuliriza ajja vunnama nga asome naye avunnamye
1: oli bwavunnama naawe vunnama bw'atavunnama tovunnama
0: anti ono abanga atwalibwanga ye imamu wo kati obuzi we bujjira kwe kubanga oli ku lukatambi ng'asoma taliiwaawo yennyini naye ng'awuliriza katambi bwe bamubuuza byagaa nti akatambi wekavunaanawe ng'ovunnama yali fauzani yali uthaimini sijugira omu ku babiri tyali katambi yali asoma mu biseera ebyo bweba yavunnama naye okulaki bweba ti yavunnama kireke kati zenvunnama satu mu lumu muswala munda ebweru wa swala ng'osoma n'ebweru weswala ng'owuliriza asoma eziri ezi satu edduwa esigala yemu subhana rabbi al a'la niye osobola okuteekawo n'endala naye twalabye nti eyo esinga obulungi
1: ansaawa envunnama nga maze okusoma subhana rabbi al a'la sobola kugambirawo allah wange nti allah nvunnamye oluvunnama luno olw'okwebaza olw'ekintu bwekinebwekiti watulaganyisa nti bwetunakwebaza ojja tutwongera mukama katonda nkusaba onyongere kino nakino nakino
0: ani aganye mu nsongereko teryagaana n'onyonyolyako ebirala byoyagala ebibyo teryayinza kugaana
1: bwemba muswala olwo
0: muswala nanti olulimi lyeluliko obuzibu muswala naye oba toli muswala teryagaana ne bwolwawo n'ototola byoyagala okutotola then bwetwamatuka eyo netugwa mu sujudu sahwu walikulli sahwin sajidatani fasaliha qabla assalaami wabaadaha qawulaani buli owerabira muswala oba oyinayo envunnama bbiri ezijja kabula salaamu nga tonakutula salaamu ate olulala baada salaamu awo nawo waliwo envunnama bbiri so okutola nga tahiyatu ogimazeeyo n'ovunnama nga tonatula salaamu bwoba nga ekyabaddewo wakendeeza mu swala bwoba wayongeza tahiyatu bweggwaako sooka otole salaamu olyoka ovunnama envunnama bbiri oddemu otole salaamu nga wayongeddemu kyavudaga nti walikulli sahwin sajidatani fasaliha qabla assalaami wabaadaha qawulaani oyo ibn kahtan fiinoniyati awli tikati bwetuveeyo nitugenda ku sujudu sala eyimanyikiddwa ibira mu swala zaffe eza farada ne sunna naye buli luvuna lwetwogedde kuliko amateeka mangi ag'okutuula geetaganga 1 hour ageetaganga

0: Uwangi, uli utia lero.
1: Ndi bulungi.
0: Tuetege kila naku. Nsuhulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
1: Looza kubulamu bwa abantu.
0: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kulubuji. Nechapati.
1: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
0: Spring Flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwezisa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolole gwanga. Spring Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
2: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo, Halal Drinking Water, mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS, nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite Jumbo Bottles, nga ganywebwa makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basanga ku Odi Kampala. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0

0: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala nabuli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omanyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala nabuli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omanyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Kufuna okusomozebwa. Binji bitunyigiriza, ebitweraliigiriza, ebitusosa nga tetwebase. Olw'ebirwadde, ebituteeka ku bunkenke.
2: Njagala nkubuulire, nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali, wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali, olwala siriimu. Olwala siriimu, yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka bingi. Naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kase ennaku zino. Ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu ku ba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe. Ŋŋenda kuwulira kye nnakola e Sudaani mu mupiira nga nsoma e Sudaani nga bigere bino bye bisamba. Naye wallahi kati laba bibi bino byagala kutukako ebirala byakutukako dda.
1: Senako nga tukubuuza bukuli butya mukwano nga tutiraga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday so bidi kitundu paka ku saa ssatu ez'okumakya program bukuli butya n'omulongo waswa.
0: Nga tegannaba kubuutikira ggwanga gasookera wano tugakunganya ne tugasunsula ne tugakutuusaako ng'ate gakyayokya. Gano ge mawulire agookya ku Pal FM.
3: Gakuletiddwa Global Paint, a reliable product.
4: Ku siringi tukozesa Global Mat. Ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl.
5: Singa kwetaga wabweru.
4: Wabweru tukozesa Global Weather Cotton Emulsion.